Mwen piti ta met souze pou li, li travesse nan boutik an fas. L'achete de ti sachè bonbon, li chirel. Li pon ti bonbon met nan bouch Tidjo. Li di Tidjo, ma menon jwè nan resin, wap seleksyonè, wap fè grand jwè, wap voyaje.

Fak nou fè an pil atensyon ak machin, kamyon, bis ak motosiklet. Nèpòt gwo aksidan sou wout Floride kapab kite yon fami ak gwo problem. Ou gen dwa chwazi avoka ou vle. Avoka Paul Novak reprezante viktim ki sibli besi grav a travè tout Floride la. Li resevwa evalyasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans kapasite ak etik li. Epi, kominote Haitien nan fel konfians depi plizye l'ane. Avan ou siyen nepot papye pou kompari asirans lan, rele biwo avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Konsiltasyon yo gratis. Page fre avoka si ou pa jwen kompensasyon. Monte sou sit nou paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com

Depi plizye dizen l'ane, avoka Paul Novak pa selman sevi kliyan li yo, li sevi tout kominote Haitien nan. An 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon enfimye Haitien Ameriken an Floride, te onore li kom konseye de l'ane pou servis li bay nan kominote ya. Li resevwa tou an evalyasyon nan men Martindale Hubbard AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Si ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmo abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye, rele biwo avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Li travay avèk an pil eksperyans entegrite e li angaje tèt li pou li bay servis nan kominote an. Pabliye, rele li nan 305-947-3000 ou bien pase vizite paulnovaclaw.com paulnovaclaw.com pou plis informasyon.

Depi plizye dizen l ane, avoka Paul Novak pa selman sevi kliyan li yo, li sevi tout kominote Haitien nan. An 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon enfimye Haitien Ameriken an Floride, te onore li kom konseye de l ane pou servis li bay nan kominote ya. Li resevwa tou an evalyasyon nan men Martindale Hubbell AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Si ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmwen abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye, rele biwo avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Li travay avèk an pil eksperyans entegrite e li angaje tèt li pou li bay servis nan kominote an. Pabliye, rele li nan 305-947-3000 ou bien pase vizite paulnovaclaw.com paulnovaclaw.com pou plis informasyon.

an pil atansyon ak machin, kamyon, bis ak motosiklet. Nèpòt gwo aksidan sou wout Floride kapab kite yon fami ak gwo problem. Ou gen dwa chwazi avoka ou vle. Avoka Paul Novak reprezante viktim ki sibli besi grav a travè tout Floride la. Li resevwa evaliasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans kapasite ak etik li. Epi, kominote Haitienne nan fèl konfians depi plizye l'anè. Avan ou sinye nèpòt papye pou kompari asirans lan, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Konsiltasyon yo gratis. Pa gen frè avoka si ou pa jwenn kompansasyon. Monte sou site nou paulnovaklaw.com. paulnovaklaw.com.

Depi plizye dizen l ane, avoka Paul Novak pa selman servi kliyan li yo. Li servi tout kominote Haitien nan. An 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se Asosyasyon Enfimye Haitien Ameriken an Floride, te onore li kom konseye de l ane pou servis li bay nan kominote ya. Li resevwa tou an evalyasyon nan men Martindale Hubbell AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Se ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmo abizif, ou swa yon lot gro dosye aksidan, pabliye, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000.

an pil atansyon ak machin, kamyon, bis ak motosiklet. Nèpòt gwo aksidan sou wout Floride kapab kite yon fami ak gwo problem. Ou gen dwa chwazi avoka ou vle. Avoka Paul Novak reprezante viktim ki sibli besi grav a travè tout Floride la. Li resevwa evaliasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans kapasite ak etik li. Epi, kominote Haitienne nan fèl konfians depi plizye l'anè. Avò ou siyen nèpòt papye pou kompare asirans lan, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Konsiltasyon yo gratis. Pa gen frè avoka si ou pa jwenn kompansasyon. Monte sou sit nou paulnovaklaw.com. paulnovaklaw.com.